0: Barani kuwavesera rani ya tukulikira hifi ya sena nazo mpangwa zatu makutoma lekatu kupasireni mwanchibuwa agwa na wapangani kuti kututuka kwa udidi wa kusiana siana ninga mashkola mbutu za ungumi na pinangu pizinchi kumaza magetsi pisa pia kusiana siana mbalo mwenye zikwata Mosambiki sebasi thayo akala munu munzinda wa beira awa ngiyo adon kuti zikwata ino iliku pitriza mbienda tsogolo na tangwe ya ufuru yaka maku mashano na kibodzi independence ya kusira radio na wapangana kutizana bodzi na kumina anomwe ahala natalakana wabasa munsitu bukira pa agensie natalakana kuonerera udidi wa ntsanga ndiyo pansiku ya chitatu akutimizura nzero pakumala ntsiku maku matatu kwera kuti apitrizi na kupinzira mabasa kutsetsa tsetsa kuli udidi wa munsitu zine za vesera radio na zinango zinazi jiti mpangwa zati nibano zinanga ndini nishu kadimwa jap tiripa woods titome na mpangwa zanonga tangwe ya piaka makuma shana na jibods ntendere mbalo ma ino zikwatu ya Mosambiki kututuka kwa mbutu za kusiana siana ninga mbutu za kufundina mbuku na za ungumi sibasi tayo ponto na kumazwa kulimotu wa magetsi mpisa pia kusiana siana na mbutu zinangu ndipi nalongwa na ala daviwa na Radio Mosambiki munu mprovinsi ya Sofala atipi ndipi dawiniwa pakati pantendere iyo alongambo pondo tangwe ya kudzindikira kwa udidi wa kusiana siana kwa pansi pa mataka pondo na kukwata kwa kahora basi tuwala kutakalu watu munu Mosambiki na pinangu pizinji pakuviwa na Radio Mosambiki na tangwe ya kupita piaka makumshana jibodze pa nsiku ya chinai, nsiku ya independencia, iyo akali awa atonya kuti safunika kuti nuzi kwatu, ipitrize mbi gumana udidu na nguwa tsogolo, mbepe kalapiri pe kutambarusa inu nuzi kwatu. Tinepa tiveni mafala anga sadaviwa na Radio Mosambiki.
1: Ovumelodia significativa. There are some infrastructures notáveis. Na educação, exemplo hoje em dia, já contamos com muitos institutos de ensino, em que antigamente só tínhamos estudo industrial. Mas hoje temos vários institutos de ensinos técnicos, assim como também de ensino superior, que já é ganho.
0: Bizinji pela chinja, perikuoneka, trikupiona. Mano basi kutikale ene munu, mwakala basi sene na institutu komersial ibodzi. Alero mpizinji. Tekufunangana kundi kwa mbuza kufundi na mbuku, nsizinji kama. Mauniversidade, mashkola mangono, na zinango mbutu za kusia na siyama. Mbutu za ungumi munu nkabelongeka, nsizinji. Mwenye, kabufuni kututongi ulimire. Mpedidu pitrize na uparabasa, tuwera kuti tipitrize mbife na kuwina pintu. Pizinji, mboni basi, tinagaji, tinapinango, pizinji pida zindikiri wapansi pa mataka. Mafala, angasi, adaviwa munu mprovinsia ya Sofala, mbalonga pa tangwe pili pida wino na ino zikwata Mosambiki, pakati pa kukwata ntendere. Ulu ni nzizo kuchimera nzatu Luis Teado Vasco, na mpangwa za kulonga tangwe kutimizula zero kuli ala na tsetsa tsetsa mabasa a munsitu. Teado.
2: Muno provincia so fala anto na funa chita mabasa o konera misitu akukwa na zana na makuma nomwe tada mapa kwa kubukira pa fuk ina saka ona nchidi kudiko pedidi nkata mweno zikwatu ngolongir anto da fungisa makuruswa newa pansiku ya chitatu uku kuruswa ndida kwa tansiku makuma tatu ida saka pinzira mpamvu kuna ala na kita mabasa akonera udidi wa nsanga na kupangana kuti mabasa ni wachitwa pabozi pene na mbutu ili na fungisira sargento mkati mwaino zikwatu magamaka kunyamatanta inazwika na eza po ponto kitisa kuti anta kusiana siana adabulukira maprovincia mazinja mkati mwaino zikwatu abulukire iwo afungiswa magamaka tangwe kuziwa onera ulidi wa nsanga saka ona nchili kodiko mbasakasira piripinaza mbapizi zingezwa saka tendeza misero naoneka miz ya kusiana siana inandawa na matungero audidu ansanga pabozi pene na pinangu tulakuti asake ntendere pakulonga panzizu ka pangizirao kuna ala na mapakwa na uziwiso no mai elendona Constantino alonga kuti kurusu neyo akhala kufunika kakamwe tira kuti iwo achiti ninga munafunika mabasawo.
3: Chegamos ao fim deste treinamento, conscientes de que não somos os mesmos que aqui chegaram. Adquirimos conhecimentos técnicos.
2: Tafika kumapeto kwa kurusui. Tafika kufika kwa dekitefe pano. Kwa sikanonga nzizu dafikefe. Tenepa ifipano tafika na uziwisi, tafika na nzero, tafika pano. Mbatiziwa pindu pa kusia na siana. Na kupangani kutenzi zinu na longefi, ifipano wate na chimo chinango, tisaziwa teneza misero, tisaziwa sebenza ninga munafunika, uku mbati vera nambu ninga antu. Tamala sasanyike ifipano kutitendezi zikuwa tuino, mbati saka koya na kuzesa udidi wa ntsanga kuna mbumba, uku mbati ukoya tulakuti antu kondi chita makunji. Tina kupangani pontu kutipa nzizu bosu bosu, mulembe wa utongo enu provinsi ya Sofala, mbuya Manuel Rodrigues, tunalonga kuna ala de Malapapua kutin, asafunika achiti mabasao na pingo, mbatendeza mninga piripi da fungi swao, mbachita pionsene tulakutiziku inu yende pa sugolo.
4: Represento o fortalecimento das capacidades nacionais. Para a fiscalização,
2: kupakwa kudachitwa pano kusapangizira chikotesu, tingalonga chikotesu chenzero, chakonera udidwa ntsanga, pabozi pene na pionsene pina kumanika nkati mwanuzi kwato. Pondo pina fune fembo, pekuti imwe, mutendezi ninga munafunika zikwato ino Mosambiki, na kuti imwe munga tendeza udidwa ntsanga, mkukoya udidi kuna ala na kumanika masu nsikuzinu, na ala na funabawa kusugolo kwa ndima. Safunika kuti tikoi udidi wansanga. Mbwenye mulembe wa utonge na salaka na mataka na ukala kudambo, pafuku na salaka na mabasa ulimi, ukala kudambo na umezi mbu ya Gustavo Jeje, alonga kuti kupakwa kwe kwa kufunika kakamwe na kuti kusasaka kotesa konero kwa udidu ansanga. Ninga kulonga kwati, alikudikira kuti ala da mapakwa na uziwisi, akonisi tendeza ninga munafunika, bechi naoneka pansiku na nsiku ya kukoyo kwa udidi wa ukalwa kudambo, pondo na udidi wa ntsanga, funa tendeza kuti udidi utendeze ana Mosambiki.
4: Por isso, exortamos que coordenem e apoiem as comunidades na resolução de problemas que podem concorrer para a prática de atos ilícitos.
2: De tangue, ifipano, treco funa, coco ieruzano, kuti imwe, mupitilize mamuchita basano na pinga. Muchiti basa kuti mukonisi peza mbumbe na gumanika mbutu za kusiana siana, pakutonga misero, pakusaka kolumbanya, mbumba na udidu ansanga pabozi pene na pinyama. Tuzafunambo pontu kuti mubezi nduli, ale na ansambu, ana wakuti chita pino kuba na kuzengeza udidu wa nsanga mba kuonda tegutoeza ntemo. Safunambu pontu kuti mpati basa na polisha, na polisha na onera migano, tura kuti tikwanisi weza nduli nsambu wa kubiwa kwa udidu wa nsanga mba kuonda mkazi njikeni toeza ntemo. Musafunika kuti mchiti basano, uku mchiti basa edidi kutitikulumbanye udidu wa nsanga.
4: Deve trazer impactos positivos na atuação da fiscal e na satisfação do trabalho público.
2: Fala, ya, mulembo otongi, anasalaka na mataka, ukala kudambo mbuya Gustavo Jeje, mbakalonga pansiku ya chitatu, pambutu na pakwa na uzuisa polisha pino, asargento kunyamatanda eza po, panzizi ukafungiswa kurusu ya kupakwa kwa ale, anafuna onera ulidi wa ntsanga.
0: Pembe mchitika utongi mbalo ma distritu ya Sherengoma kunyaminga munu Sofala ndiyo kusaka nzero za kufuna kuti alungamise piri pe makaliruatu tukulonga mbutu zire zinatsakana makaliruatu mbalo mwenyaminga mpangwa zenezu pontu na nzatu Luis Tayado Vashkon.
2: O Tongon distrito é Xeringoma, uma província sofala de uma saca patissa basa mbutuzire. Zina salacana que tancano cheno ziquato, macamaca quinha minga, tracutiziquani sembo zessa penchenim. Penafunao macamaca andimbutuire penucaid inagumanica panse pa mataca, e cassebenza panzizu com agumanica portuguesa em catamano ziquato, pabose peninambutuire, e da pior antoazinde cacam quinha minga. Topi na funa mpya kuti antu azindikire mbutu zezizi. Tana kupangana kuti mbutu zezu ndizo zinagumanika nzizuno mbazidasiyo ankabi antu anenda kaziona. Pontu anangwa senda kaba udidu na gumanika pipale. Tana kupangana pontu kuti kaidi kagumanika mbaisebenza panzizu unoo. Ndiyo ya kuti pansiku zidapite izi. Ya birwa peno ya antu anenda kaba pipale nchino kutondolesa. Mbwenye iwo kaka mizo kuti abulusi ududunangu kagumanika pepale. Mbutu ineyo, nchakufunika kakamo ninga kulonga kudakita mbuya gidu mashirika. Mbalonga kuti psafunika kuti pikitu pionsene, tra kuti mbutu zezu zikowe, zikwanisi longa na kukulmanya kitankano chenu zikwato.
5: Quanto a rentabilização desses locais e também na política da conservação e preservação dos locais históricos e sagrados. Então, daí vamos divulgar e vamos pedir até ao
2: Tingenda kaona tango kusasanyirwa pacho kwa mbutu zezu tafunika kuti ife tikwanise zwisa kuna anthu azinji akhale mbapiziwa. Tepambo ife mbo tiri kupemba kuna arpak mbuti na salakanambo mabasa auchesa na kutambirwa kwa alendo tira kuti tikwanise pabozi pene kalapans batimanga fumbi bozene. Ife takwanisa zindikira mitengo tura anthu anagumanika pano, anthu anagumanika nkati munu zikwatu na kunja kwa ziku, angafuna kuza kaona mbutu zezisi alipe uku akwanisi ona. Safuna makamaka tizindikire uku tiganire kuti mbutu izi sisabezi ninga munafunika. Mbapo, pinafunika kutipichitwe, pekuti fipano, tisake gumana pencheni, tisake gumana kubiri, tira kutitikwanisi kulumbanya mbutuizi. Makamaka mbutuizi nazwika na masakri di nyaminga. Sifunika kutitikulumbanye, na kutifu mkabi kwanisa dae lipa guarda penu mtu wanaonera pipale. Pansikri da pita isi, aza mtu kaba nchino kutondolesa muya arkondisionado. Ifutaza kakamizo kutitibulusi udidu nangu na gumanika mwemule. Mpapo, ifipano, tisadikira kutitambiri pontu halendu ninga mwakali. Nanjikali tikatambirandu azinji. Mbanyi chaka chinombo, cha zanyanya. Zanyanya na kutingabi tambira muntu ni mbozeni taia.
5: Então, este ano foi diferente, está sendo diferente. Esperamos que, ou a partir do próximo mês, mês de julho, possamos ver...
2: Fala, ya, mbuya, Guido, Mashirika, nkadamo na salaga na mabasa uchesa, mdistritu ya Xeringoma, Mbakalonga, tanga kupatiswa kwa basa kwa mbutu zile sina salakana kitankano mkati mwenuzi kwa atu kuti zi pezere kakamu pa mfuma.
0: Basi ya Vesera Radio talonga lero tangwe ya kupita piaka maku mashana jibodzi kuti kututuka kwa mbutu za ufundira mabuku za ungumi kumazwa kwa magetsi mbutu za kusiana sana pisa zinji mbalo mwene zikwata Mosambiki akala munu mzindo bera ndiwa kulonga tangwe ya kuwina kudajita Mosambiki pakati papiaka maku mashano na chibodzi talonga ambu kutizane bodzi na kumi na anumu ya ali andu na tsarakana udidi wa mtsanga mchiverano na chikaiku jina tsarakana makaripa kudambu ndiwa adafungisa pansiku ya chitato kutimizura nzeru kudamala nsiku maku matatu. Pionse nipi, kusaka kututusa mabasa kutsetsa ulidi uwansanga. Zenezo Vesera Radio na zinango za chita mpangwa zatu. Ini zinanga nini nini shukari mwasha. Kumishinda patila na Luigi Marjani. Salamu madidi.
6: Mpangwa za Nsofala.

0: Mama, nini penepio?
1: Akwana jita mivunzo, Fatiminha. Nioru kwana kutinina pini pizinji tuera jita?
2: Fatiminha, bwera kuna yavu. Bwera, bwera ndioni china iwa hapa. Boko sibozi. Boko sene ni chapeo chako?
0: Chapeo.
2: Apo, chapeo cha china ikakupi. Munsoro tae?
0: Munsoro.
2: Pia koma kakamwe. Chapeo chiri munsoro mwako.
1: Ih, matwaranga. Musa ziwadi longa nana ngono.
2: Wa, ini panu basene na mulanganisa. Mini mvunzisa pika chita hii. Anangona sa komero na penepio. Mbuda chitampi bozi tuwela peza nzukuru wanga tambaruka.
1: Ndina toma chinchinu. Mama, langa nani basi komero kwaji?
2: Pikulu kakamwe. Basiene na piaka piwiri. Iya alikufunza pindu pitwa pazuru na pansi. Angatoma funza, anaziwa kakamwe.
1: Alikupi Fatiminha?
0: Pasi meza.
1: Alipano, Fatiminha alipansi pa meza. Ndimo mwananga.
2: Ulikuona? Iya nguwa kuziwa

0: Bwana, wamaa sasa nyika tu yara tende.
1: Alima, ndili duzi na kumala, basini ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanji yola nalikulira tenepa.
1: Aa, Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi ndi tangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onseni si mwadidi tai. Ndisiye ndi mpate.
1: Ushu.
0: Basi, basi, kumbani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii, amatama lila?
0: Waona ana, yurani, asawana unga konda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano nkabi nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi pa nyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nango, usafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae, kumpasa chitumtono, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yaache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni nae.
1: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino.
0: Apo, kwa takumbani yaku. Pontu mpasi chifunanu pangono.
1: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi ukisanza ichanga. Chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisiye ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safuna wana kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yoseni na kufuna iye. Manako nakala wakutanzaya. Pontu, wachigani kiru.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwali anga.
2: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe. Wakupikulpira pontu na nsiku za mangwana zadidi.
3: Nikadazati wana frageja zinji tinipa. Ndiyanji bikujitika pano?
0: Ishi ni basa me wako. Ndapemba tuena peza nzizi utabuluka nyakupika majibesi.
3: Apo ndiyanji binapika iyo?
0: Chisai cha baka yao mbichi koma.
3: Baka yao?
0: Musa komerwa nae, awena likusimba. Chipu tazati kana ma frageja tinipa.
1: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripire pina ndukomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kaka, mnyumu zinji, lawira pangonu edu. Ndaika pindu pia didi tangwa iwe basi, mapikira chifunano.
3: Ngabi mamona angu ningaimwe. Ndikuona kuti tangumana nyako pika muswa.
4: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makalilo.

0: Akwana chita mivunzo Fatiminya. Niyoni kwana kuti nina pini pizinji tuera chita?
1: Fatiminya, bwera kuna yavo. Bwera, bwera ndioni china iwa hapa. Boko sibozi. Boko sene ni chapeo chako?
2: Chapeo.
1: Apo, chapeo cha china ikakupi. Munsoro tai?
2: Munsoro.
1: Pia koma kakamwe. Chapeo chini munsoro mwako.
0: Ii, matwaranga. Musa ziwadi longa na nangono.
1: Wow. Ini panu basi nenda mulanganisa. Mini mvunzisa pika chita iye. Anangona sa komero na penepi. Mbuda chita mpibozi bozi tuwera peza nzukuru wanga tambaruka.
0: Ndinatoma chinchinu. Mama, langa nani basi komero kwaji?
1: Pikulu kakamwe. Basi ene na piaka piwiri. Iye alikufunza pindu pitwa pazuru na pansi. Angatoma funza, anaziwa kakamwe.
0: Alikubi Fatiminya?
2: Pasi meza.
0: Alipanu, Fatiminya alipansi pa meza. Ndimo mwananga.
1: Ulikuona, iye ngwakuzi waninga iwe.
3: Senzeka na mwanako, sachitisa kuti, ukalo kukomerwa, wakuziwa kakamwe, ponto, sopasa chidekiru chako itimira kakamwe.

0: Ana, wama sasanyika tuyela tende?
1: Alima, ndili duzi na kumala, basini ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanji yola nalikulira tenepa?
1: Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi nditangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisi ndi mpate.
1: Ushu.
0: Basi, basi. Kumbani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii? Amatama lila?
0: Waona ana? Yurani, asawana unga kunda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano mkabe nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbani.

0: Um passe de funano pangono.
1: Da piva, dinachita pepio. Yuran, iu andi ukisanzai changa. Kifunano changa, Ungalira, disakala kusukwala, Ndisiye ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwape basa? Iye basi ene asafuna wana kutuli duzi na iye. Apo ungachita penebe mizizi yoseni na kufuna iye. Mwanako anakhala wakutsanzaya, pontu, wachiganikiro.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kombwani achi. Ndakuta shamwali yanga.
2: Pangizira rudu na chifunanu kuna mwanako. Sakitisa kutia khala wakutsanzaya kakamwe, wakupikulupira, pontu na nsiku za mangwana zalidi.
3: Nikadazati wana frageja zinji tinipa. Ngianji bikujitika pano?
0: Ishi nibasa meo wako. Ndapemba tuera peze nzizi utabulukanya kupika majibesi.
3: Apo mbianji binapika yu?
0: Chisai cha baka yao mbichi koma.
3: Baka yao?
0: Musa komerwa nae, awena nikusimba. Chipu tazati kana mafrageja tinipa.
1: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripira pina nduko mera chemera. Pia kuja pianga pikulu pikulu. Sakoma kaka, mnyumu zinji, lawira pangonu edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
3: Ngabi mamona angu ningaimwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyako pika muswa.
4: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuru.
1: Ay.

0: Ana! Ana! Wama sasanyika tuyela tende?
1: Alima, ndili duzi na kumala. Basini ndikusaka kwa wanga.
0: Ana! Tangwanchu yola nalikulira tenepa?
1: Ah, Alima! Pana nsiku inalirema ningi.
0: Kodi nditangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana! Iye lira tineba mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisi endi mpate.
1: Ushu.
0: Basi, basi. Kumbani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii, amatama lira?
0: Waona ana. Yurani, asawana unga konda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano nkabe nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basa ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza naye tangu ya pina chita iye. Seka naye, kumpasa chitumtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yaache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni naye.
1: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino?
0: Apo, kwata kumbani yako. Pontu umpasi chifunanu pangono.
1: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi uchisanza ichanga. Chifunanu changa, Ungalira, disakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi nkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penebe mizizi yoseni na kufuna iye. Mwanako anakala wakutanzaya. Pontu, wachigani kiru.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
2: Pangizira rudu na chifunanu kuna mwanako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe. Wakupikulpira pontu na nsiku za mangwana zalidi.
3: Nikadazati wana frageja zinji tinipa. Ngianji bikujitika pano?
0: Ishi ni basa meo wako. Ndapemba tuwela peza nzizi utabuluka nyakupika majibesi.
3: Apo ngianji binapika iyo?
0: Chisai cha baka yao mbichi koma.
3: Baka yao?
0: Musa komerwa nae, awena nikusimba. Chipu tazati kana ama frageja tinipa.
1: Ndimo mwene, baka yao, sakita kukonde kuripira pina ndukomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kakamu, nyomu zinji, lawira pangonwe du. Ndaika pindu pia didi tangwa iwe basi, mapikira chifunano.
3: Ngabi mamona angu ninga imwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyakupika muswa.
4: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuru.

0: Mwera, fungula radio yako msiku zomseni za nchitatu, panzi zuwi na mapindi kumi. Towero vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana.
1: Ini ndapidola tani pepi.
2: Ninji.
1: Piambuya.
2: Ulipasala kuona minaturato?
1: Sipepi tai. Mundu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani mnyumba ya mpondo. Icha.
2: Unachita kubala.
1: Ngabe. Iye anakala wakufasa kuenda eka.
2: Usafuna kuchita tani mpapo?
1: Unamangisa pia utali kutiapatire pakukwira.
2: Ukoneka kuti nziri nenja didi. Tende, tika mfunze tuwera tiziwe, ndikubili zingazi nafunika, tuwera chitome kukoya pangono pangono.
1: Tepa ndi kukomerwa, banja yatu, ya kuverano.
3: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri ukumanga nyumba, kufukwe isalanganira pia unyai mzinda ukutongireka. Penu, pachige wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambiki na Ayash Ipe, Mchivirano na Misoka ya kuyanjana nayo.
4: Imwe nkali, ndakala kuti imwe penu mbaliano alikupanza mba kita pondo idalandana na masaza mpunga mba tapika pina mba vakupa mimba. Panangu ndi nyoka za kwenda, utendwa kugoshwa kakamu wakuti usapa panzizo kuchepa. Mbapo veserani madidi. Ndokoni na mwangasa pa nyumba ya ungumi na gumanika dus kutimudingu mba mukonzwa. Panzizo unendema pa nyumba ya ungumi, imani mushtura na pintu pia mazimazi, nyinga masumu na masaza mpunga. Imani maze kuchena da wiriswa na alele kineswa na sirteza. Kakala kuti kumbwani wanu azati fikisa pia kapishano pia kubalwa pina likupanza mbatapika pitrizani na kumpasa nkaka wambere mizizi unsene mpaka fika panyumba ya ungumi inagumanika duzi. Nyoka za kwenda penu kolera zisakonzeka munga kwata nzizi ukulu panyumba mpaka wakumalira nguzinji.
5: Kuti mudziwe pizinje, menyani ntokozi kuna pensa, tobulani asterisco, 660, cardinal, penu alo vida, kuna 800, 149, na 82, 149, penu, 84, 146. Chigei kucha ungumi, chikul kuna ife ni moyo.
6: Uma nova era do futebol ressurge na TMT. Reúna a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P, Coração de Ferro, Xandra e Nandina e tudo por um sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.
7: Saidi, wazi tambira mpangwa, anda wasafuna tome tambira mayadi.
8: Ndimodi, apo chakachino pinati pifambetani.
7: Pinati pikali ninga makauli, Misoka inati pite nyumba na nyumba, mbienda mbaile mbira andu, tira kupasa mayadi.
8: Pia koma, pinepi, mkupangiza kuti mwaka unu, nkabe tabuka kwenda kutali. Ndipangi chibozi juma, tikatambira mayadi, tinati tichitenji pakutoma.
7: Wachita mfunzu wa didi, Saidi. Mbatizati kugonera yade, nyapa nsisafunika kuitasika pantunzi nsiku ya mumbu. Pakumala penepa, tineimanga mwadidi patalimba, penu pankeki, kira tigoni.
8: Tenepa ndapifesesa. Ndinati ndizuisa indikani anga, tuwele nsiku ingafika, andu wakali panyumba tuwele atambiri mayadi.
7: Ndimumwe ni Saidi, safunika tigoni nsiku zonseni mbalo mayadi. Tuwele kutunda nyamferu mferu, masezi kutengabi imbu. Nanji imbu nkabi nzizi achi. Chinche zikani mbumba. Antu timizi panu. Anati apaswe mayadi. Misoka inati ipite nyumba na nyumba. Pera lemberi mbapasa mayadi. Apu mukatambira. Ngeriri kuitasika pantuzi nsiku ya mumbu. Mbamugwana mbwari mayadi nsiku zonseni. Masezi paswe kiimbu. Mbatitundenu tendo nyamferu mferu. Mbatikuneni nsiku zonseni mbwari mayadi. Chaka jamumbu. Mbatitundeni nyamferu mferu.

0: Alima. Wama, sasa liga tu yara tende.
1: Alima, lili duzi na kumala. Basine ndi kusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanchi yora narikulira tenepa.
1: Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi ndi tangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisi ndi mpate.
1: Ush.
0: Basi, basi, kumbani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii, amatama lira?
0: Waona ana, yurani, asawana unga kunda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano nkabe nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuera kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuera chita. Pontu lero, ndika kana basa ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae, kumpasa chitumtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuera iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni nae.
1: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino.
0: Apo, kwata kumbani yaku. Pontu mpasi chifunanu pangono.
1: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi ukisanza ichanga. Chifunanu changa, Ungalira, disakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwa pio basa? Iye basi ena safuna wana kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yoseni na kufuna iye. Mwanako anakala wakutanzaya, pontu, wachiganikiru.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
2: Pangizira rudu na chifunanu kuna mwanako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe, wakupikulpira, pontu na nsiku za mangwana zalidi.
3: Nikada zatu wanafrageja zinji tenepa. Mbiyanji bikujitika pano?
0: Ishi ni basa meo wako. Ndapemba tuwela peza nzizi utabuluka nja kupika majibesi.
3: Apo mbiyanji binapika yu?
0: Chisai cha baka yao mbichi koma.
3: Baka yao?
0: Musa komero nae, awena nikusimba, chipu tazati kana mafrageja tenepa.
1: Ndimu mwene, baka yao, sakita kundi kuripile pina ndukomera chemera. Pia kuja pianga pikulu pikulu. Sakoma kaka, mnyomu zinji, lawira pangonu edu. Ndaika pindu pia didi tangwa iwe basi, mapikira chifunano.
3: Ngabi mamona angu ninga imwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyako pika muswa.
4: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
1: Ay.

Upakano kuti meshi kuna Afrika tisulu pa grupo A misokene ndiyo idasukumwa Suisa, Canada na Bosnia pa grupo B, Brazil na Marocos grupo C. Nenango misoka visera rade njokwa na kumina vifemba ndiyo idenda mpaka mfendu nangu wajwiri Dizaseji avush 14 horas na 46 minutos, 14 para as 15. Rádio Moçambique, Muno Munzinda, Wabera, programa Yama Senzikiro. Na mpango wa zineza mundiali, ifi ya sena tafika kumapetu wa vesere ya radio. Talonga leru kuti Masenzikiro kafuna chitika, Muno Munzinda, Wabera, leru nsipu chishanu, fervaro Wabera na wakuna mpula. Masenzekera neya anati yaoneke nsiku ya dimingu na tangu kuti ndeki kafuna dzesa pale aferevara Nampula. Ndeki ya chita makerere pa airport mbalo mwa Nampula. Ndira tangu neyo masenzekera asakirwa nsiku ya dimingu. Nimpangwa zana Radio Mosambiki mpaka nzidzuno. Pinti pika chija Radio Mosambiki na kudzwisana visera nyumbe mpepo. Mangwana bukira panzidzwa 14 horas na 45 minutos. Liga Desportiva só fala na Ferroviária Nacala, Tando e Calderão. Masquano, Senegal na Iraque. Bukira panzidzwa fembo kubasiku wa 21 horas. Ife Radio Moçambique na kumazirane masenzekero anio. Zenanga ndine nishu karima jape taonana pakati pa ino mpenguatu ye ama senzekero. Salani mwadidi ya vesera radio mpaka nsiku zinango zina madzina. Bye bye.

0: basi vapurukire vangu ndika na varachi Mosambiki tazo kuma kumpiri kuma soko makuru omuno msafala menengera no inyembane mkopa charge mfunda mtako potananga kuti munthu umwe waipumbwa kuti waba ndiena kama wapona ngakuti weda kupiswa nokungano ka goto pano padrepola beira muno mu provincia yo Sofala Mutengu nikona kuita mazana matatu huwalo kama mjomalimu wa kusiana siyana Ndijona kama mjapeta kushungula kuna zinyama wa kusiana siyana Mudistritu yokaya muno Musofala Ayano amwe Ndiyona kama mwita masoko wa makuru muno Musofala Menengereno inyembani ngondimi yoshindao Kumarengwa nikona jiri hondini Bartolomeo Funyi Kumshini chondepo menga na Luis Marijane Salane
1: Sofala no masoko ayo
2: masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovincia

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binajitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchinu pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nguku, pina mpemento ya kutia pike. Chakuma sikati, ndajia mwendu bozi. Pina mwerene, tuwela kuti ndigisiari, mwendu nangu, sido gumana tai. Kamala nguku neyu, kida gula hii, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji binajitika na mwendu nguku?
1: Ili pano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impulisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
2: Mbwene.
1: Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodimwe pae?
0: Impulisi.
2: Mkazano, ngabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mwiseni pintu vya nkuku.
0: Mbwene inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa uba alonseni. Kumbanya nkazaku nkawana patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwene mutai.
2: Kodimwe pai, longani cha kumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wanga kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga wa muntima. Tomere chinjino, tinajia pindu pia nkuku pa bozi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi ponto na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kundanesa. Ponto, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Paisa.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidejitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, kalani pants. Ndipangeni, mbyanyi binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanguku, pina mpemento ya kutia pike. Chakuma sikati? Ndaja mwendo bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu, sido gumana tai. Kama na nkuku neyu, kida gulei, kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendo nkuku?
1: Inipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
2: Mbwendo.
1: Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodimwe pae?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mwiseni pintu vya nkuku.
0: Mbwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Kwa dimwe pai, longani cha kumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwenye kute ndisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango mundima. Tomere chinjino, tinajia pintu pia nkuku pabuzi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi ponto na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Ponto, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisapo, maisvida.
4: Itanto amu.
3: Maisvida, maisapo, maisvida.
5: Shadala wa mpukiri wangu nudikana uraji Msambiki itaza kuma kumpiri kuma basedu mafriketere hundi mishindao ta kumupanyi shirongwa chedo kwa mshino zuinewa wikamale kupere kushirongwa chwali imumbo kupere kongoma nchwakadika muta kupeke jamkanwa kuna vadoni vundimi iyo chiputugis. Dini Bartolomeo Fu indaune kapante kumasu kumshini chumpepo Carlos Fernando Rino shirongwa naiwe wikamale.
6: Naiwewe!
7: Sanaiwewe!
6: Naiwewe!

0: Do spirito Senegal. Chikwata chomuno mu Africa chirikuwina ngoma tuda nokwana kuita maviri. Vavata valimbwane vonyika yo Iraq. Senegal yakwanisa kuguma patudulo shpiri. Musiko nyamasi. Chishanu. Senegal inonyola tahurira kanyi. Tenga tagolesa maviro kuzala. Iraq yoshkonehwa. Ndovunjisa kunanijwa japi. Ndinganje shgubi na sere wagolesa.
1: Ndise, tikamulonga
0: kuti Ismaila Sare.
1: Tikamulonga kuti mwana no anensa maningi. Ndaloga chichino pano, ndaloga kuti gardare dushu wa Senegal, wa Iraq adapita chichino shu. Anajeswa timizi pano, natangwa kuti ndamona magampiro acha mpira mbakufewa pangono. Ndinatangwa ne, ne anakhala maningi pa baliza, ajeswa mwana wa Iraq nyakupata mpira. Nyakupata mpira wa Iraq adapita chinchino ndi Jove mbwenye asiana na nkhalamba da buko li nkhalamba li mbwenye pangono ze
0: Dodalia rabuda mzima ngenye kwe la niseka maningi pangali jolawa la lapwa msana wia ndukona kuti ndanga yopera wea udoda mapondwa anulemba wa paduko
1: maji nkhalamba na shperensia
0: shperensia iripo kaveta yena washona shitoro nani kubuda wale nda mijalimwe nduzo mijiswa lushpiri vinopejesa valoro maningi nisho
1: Iya kadikira kuti idaoneka nangwe chwili manyadzo masira mwanosho. Kuti uyu adapita chinchino dozush anamenya kuti nangwe ya chitresh. Senegal ndikumana kuti kupisa badiki. Amuna kulu Senegal dosh Iraki disa pakabonga Senegal na mbuta chitata kukhulupirira.
2: Ndi mumweni ndiongeza kuti anga chita pfundo chiwili. Kuna chikhulupiriro cha mboya kuna chita mumweni nalo. Ona teya kuchinja nambo yo cha kubusa uya kupita nangu. Chikulupiri chilipo cha pa mwili ya lapita hawa mapfundo hawa. Haa Senegal anata achitu mnonga chimezu kuti kupetua mbaenda kweko.
1: Mbaya masada.
3: Senegal ye kutamba kutatija hawa unangai patisi tiri mondiali. Tengi titatijia jina tisi poke nweno nupodia pinda via kumono via kankwayo sen meji mtezo uresi nupodia. Agora Iraki epa Iraki inuizio unangai panada tisu. Tiri kwape tiri mondiali ma shepa atiguenta mondiali pulu shepa porque Senegal
1: zei eu joguei que chita tu três zero ndonga chinchina pano
3: mas
1: fecha para Senegal fecha eu nem que chita tu guardare de wa Senegal guardare do Iraq vesera radio alkugona maningi
0: legerani ndi mimi vapurukiri vazvizve ndo shtatu

0: akumawiri na pitantato zea pinzira yachi yachiwiri.
1: Mchakadi nisho shapi nganzo shumaku mawiri na tantato pape geye. Pape geye wadira lushpiri malongomuna apa wale vazivo tudu. Ino repeshkahu Senegal.
2: Ya enda ja.
3: Ya repeshkahu. Kutati jayo na Senegal. Kutati jananganya masi mesho ya wana wa shifaranko.
2: Ya chita mesho mulonga le mburikipe papa. Wonsene kumundia nembo zimba da Senegalimbu. Watu ifuano Afrika na Senegalimbu. Mafundo anea manai. Tepa jati na chikurupiri kutie anenda.
1: Nisho shapi vazivo tudu varkunanga uti Senegali pa malongomuna hapa inorepeshkahu hapa china mtombo mweni ngukuti ya golesa kawanda iona airipi kutambu jika. E Iraki aichina ukuziva kuia ushasha huya wapera.
4: Ze pa mundiali, pa mundial 4-0 pia ipa maningi. Misoke nenda mundiali ze. Ukona mundiali kuna kamenyo 4-0 pa mundiali? Kashwada. Apa sifuniku ni pabaliza. Panangu wa mbusi mwana

0: ile namba kwa wengi sana vya namba adadiwa za Mungu, Rosa Francisco, Vicente Francisco, Vinicius Francisco na Teresa Francisco. Kulambuluwala abale alimekira Romako. Na Izuazina, Mano Obeti, na Pais Fernando Nteloa, angazo mwenye grama kwa mba kuanga. Kulambuluwala abale alimekira Romako. Mai watu anakimira lokali ya Dino, Mai Fatima, Dinayo Mbangu Manini, na Sentieni Mazuzinyo, hapa jipazano nga papalande, bakare manungo kuanga, na kunda mbudu wala, mai watu anakimira vana, kamarada primero, anisi ya lokali ya Dino, Mai Fatima, nga papalande ni mba wangi, na Sentieni alale kumani nukulonga matina, kakiti kiti manedi.
1: Basi, mamunaku. Salani mwadidi pa kila siku atina zaonana nsiku zina mazina mulungu akafuna. Takoo.